0: 의 고래로.
1: 역구라가 지라테나 쿠터가토와 스코리 마르슨 테네 맹가 우포코 코레로 이테네 하오라 이테레 위데라기 오와테 칸티에티위 케이테데레가 코레로 모테 카우파파 헤레 아 알테오로 투아타히 이 파카레와 히아 에라타윙 아랑이 파카타네 아라 캬파카 코링이 테트라이 퓨나라 오와이타니 아나 코테 코타히라우 토르 테카우 타우 오테 쿠라 카우파파 마오리 오라 카우망아 이라 후이 포케카 맹아 하 키니키나 에파야게네 No ngā rangi whakatāne kā rewa i a Aotearoa Tuatahi, he kaupapa here hō mo te kōwhiringa pōti o te motu. Hei tā rātou i roto i ngā rā ko tahirau Tuatahi o rātou hei kā wanatanga, mena kā kā wanatanga anō rātou, kā whakakore rātou i te taraipiunara o Waitangi. Hei tā Winston Peters kai ara taki i te ropu Aotearoa Tuatahi, ka whakatūria he kōmihana tiriti o Waitangi hei whakakapi i ngā mahi a te taraipiunara, o tira hai whakatutuki i ngā kreme katoa i āta whakatakotoria i mua i te taurua mano mā waru. Kā mutu tērā, kā mutu te taraipiunara, kā mutu hoki te kōmihana. Kia tahuri ake tātou, kia Shane Jones o Aotearoa Tuatahi.
2: Hoino tā mātou, tauara wātu e Waiho, ko te tiriti. Horekau he ngako e orai a Nuitireni katoa. Engari mākua me atu ki a tātou, tana rite kei te tai taru e ngoki ngoki hāre ana. Wetahe o ngā kreme, e tika tonu, kei te whai tikanga, engari e mara, pene me te namu ka noho ki rungi, te pai mua i te taraipiunara, tahi te nā namu ka manaki tie te taraipiunara. Wetahi namu, tukua kia puhi e te hau.
1: Hoi anora, e tino whakahe ana te tahi o ngā mātanga ki te mahi a te taraipiunara o Waitangi i roto i ngā taua ahorangi a Makere Mutu i tēne o ngā kaupapa here a Aotearoa Tuatahi. Hei tāna he mana tō te tiriti mai rā no, no reira kō wai a Aotearoa Tuatahi ki te whakakore i āia. Kia tahuri ake tātou.
3: E aro mai ana te taraipiunara ki a ngai tātou tīwi Māori i te karauna hoki. Kāhore te taraipiunara i titiro ki a ngai tātou tīwi Māori anahe. Ko te nuinga o ngā mahi a te taraipiunara, e rapu ana, e tirotiro haere ana e ngā kōrero i roto e ngā tuhinga o ngā kaimahi a te kāwanatanga. I roto e ngā archives o te kāwanatanga. I reire i kitea ngā kōrero o ngā mahi tūkino a te kāwanatanga ki a ngai tātou tīwi Māori.
1: Koenei te tau e mātohu ai te whare kura o rākau manga i tōna huringa tau tahirau toru te kau. Hei kura Māori ki roto rāhui pōkeka, hei kura reo rūmaki anō rā hoki. Kei roto i aua tau maha te whawhai te whakakitenga me te whakapūmautanga ki te kīngitanga e takotoana. Ienei rānei ka tū takotako te kura hei mana rūmaki reo. Ae tika ana kia whakamānawatia te tuku ihotanga, te tinoranga tiratanga me te whai o te hirangatanga i pēnei ai te tū a te kura o rākau manga i tēnei wā. Kia tahuri ake tātou kia hone tarawhiti kau mātua o te kura rāua ko mahana toka. Hea mana o te whare kura o rākau manga.
4: Ko hi kaka ke au karemutu ngā mihi atu i te whakarere haere, te whakarere o te wairua i rungi tēnei rā. He rā whakahirahira, inari he rā whakamaumahara, i roto i ngā tupuno nehe.
5: Ka tai te rangi whakahirahira ko tēnei, i kitea ko ngā tamariki, ana, kai te kura i tēnei wā, ana ko ngā tauira tawhito omua, rātau i ako ki tēnei o ngā kura i ōna wā.
1: Hā ko ake nei ko ngā hākene kina. Hei te whakatikatika a te waiotu Fairly o te tai rāwhiti te kaumā waru ngātau, kia haere ki te whakataetae Longboard ka tū ki El Salvador i tēnei tau. Ko ia tēnei ko te whakataetae o te ao katoa i roto i tēnei momo kaupapa eke ngaru kamutu ko te waiotu tētahi o ngai tātou ko ti pakohia ki te kapa o Aotearoa mō taua whakataetae o te ao. Kia tahuri ake tātou ki te waiotu Fairly.
6: I mōhio au ia haunga pūkenga kia toa. Nō reira, ko tēnei te wā tuatahi i whakaro au kei a haunga pūkenga kia toa i tēnei whakataetae. He mea tino whakahirahira mōku kia tū hei wahine, hei Māori, hei rangatahi ki tēnei whakataetae. He mea tino nui mōku, he mea tino nui motuku whānau ki tēnei wāhi. Nō reira, i hara i te mea ke te haere au, ki reira mōku noa iho engari, mō tātou, hei whānau.
1: Hurira wāke ki te whakatae tae NPC i ngārangi a whakatae nei ko te kōrero nui ko te rirohanga atu o Te Hira Ranfurly Counties Manukau. I roto i ngā ringaringa o ngā taniwha o te tai tokerau ka haere atu e Counties Manukau ki roto o whangāre. Kātahi ka whakatūmeke i ngā taniwha a nā katoa a Counties Manukau 22 ki te 19. Hoi anō rā, ka tai atu a te matau a Māui ki Pukekohe a te hātarei e tū mai nei ki te wero i a Counties Manukau mo te taonga mana nui o te katoa i te futupōro o Aotearoa ko te mateke i tino hinga a te matau a Māui i a Taranaki i e nei rangi whakatānei. Koe rā ngā hā, kina kina, kia ora.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o mai Pareira.

0: 사회 고래로.
1: 그런가 뒤로 후리 노아 이때 모두 나우마야 노킹아 로고 코레로 아 와테아 이때 네이카라 마타마타 오테 하오라 호에 노라이 TV에 파야케 네이카 이때 투 나피히 오테 오 마오리 이때 파카타우 아 아오테아로아 투아타히 잉아랑이 파카타네이 메나카 카바나타가 아노 라타우 가 파카 코레니에 에라타우 테타라이 피우나라 오 와이타니 후리라 와케 키테 후링아 타우 오테 쿠라 오라 카우마가 맹아하 키니키나 에 파야케 네이카 마우토누 마이 Nōngā rangi whakatānei kārewa i a Aotearoa tuatahi, he kaupapa here hō mō te kōwhiringa pōti o te motu. Hei tā rātou i roto i ngā rā ko tahirau tuatahi o rātou hei kā wanatanga, mena kā kā wanatanga anō rātou, kā whakakore rātou i te tarai piunara o Waitangi. Hei tā Winston Peters kai ara taki i te rōpū Aotearoa tuatahi, ka whakatūria he kōmihana tiriti o Waitangi hei whakakapi i ngā mahi a te tarai piunara. O tira hei whakatutuki i ngā kareme katoa i a te whakatakotoria i mua i te tau 2008. Kā mutu tērā, kā mutu te taraipiunara, kā mutu hoki te kōmihana. Kia tahuri ake tātou, kia Shane Jones o Aotearoa Tuatahi.
2: Nā mehemea hi hana te taraipiunara ki te tuku i te iwi kia tāpaia wā rātou rawa, wā rātou kareme whakarongia tēnei. Ko te mana kei muri i ngā kōrero kei a Mauko Winitana, ko te tatau o te tokomaha o ngā kaipoti i whakatū i a mātou hei kāwanatanga. Mehemea e āmenengi ana mātou, tō mātou ropu, e te marea ke tuai hei reo mo te kāwanatanga, nā waira nei teka mā te taraipiunara a hau e nanati.
1: Nō ngā rangi whakatānei, ka puta ia Aotearoa tuatahi he kaupapa here hō, o tira he kaupapa here e hāngai pūana ki te taraipiunara o Waitangi. Hei tā, Winston Peters, kai arataki i te rōpū Aotearoa tuatahi kua roa roa, te taraipiunara o Waitangi e raweke ana i ngā mahi a te kā wanatanga. Nō reira, ko tana kaupapa here hō, kia ta whakakorengi atu e rātou o Aotearoa tuatahi te taraipiunara o Waitangi, i roto i ngā rā ko tahirau tuatahi o rātou, hei kā wanatanga, me nā ka hoki anoa o te aroa tuatahi, hei kā wanatanga mō tātou. E pehe ana ngā whakaaro te apitihana o tira o reipa ki tēnei kaupapa here hō a Aotearoa tuatahi. Kia tahuri ake tātou, kia Willow Jean Prime o reipa.
3: Kua kite tātou katoa i te mahi a tēnei kā wanatanga, te pāti Nahinara, te pāti Aotearoa tuatahi, me te pāti Act Hoki, rātou katoa i takatakahi i te mana o te tiriti o Waitangi. Kua kite tō rātou āhua, kia kaua e mahi tonu, toru tau anō o ka pēhia te tiriti. Kei raro tātou e putu ana i wā rātou mahi, nō reira ko taku kōrero ki te iwi, rehita pōti.
1: Koenei te tau e mātohu ai te whare kura o rākau manga i tōna huringa tau tahirau toru te kau. Hei kura Māori ki roto o rāhui pōkeka, hei kura reo rūmaki anō rā hoki. Kei roto i aua tau maha te whawhai te whakakitenga me te whakapūmautanga ki te kīngitanga e takoto ana. Ienei rānei ka tū takotako te kura hei mana rūmaki reo. A e tika ana kia whakamānawatia te tukuihotanga, te tinoranga tiratanga me te whai o te hirangatanga i pēnei ai te tū a te kura o rākau manga i tēnei wā. Kia tahuri ake tātou kia mahana toka hea mana o te whare kura o rākau manga, rāua ko hone tarawhiti kaumātua.
4: I tērā wā, i kā kitea, i hamahama hia o mātou nei kaumātua mo te kōrero Māori. Ana, ka tau mai ki tēnei ra, ana, kua rau ora i tērā te reo Māori ki roto i tō tātou nei kura.
5: Ko te tehi a ko karaka kereru tarawhiti te tehi, ko ia te tiamana tuatahi i ngā wā o mua, nāna e arahi, te hāpuri i rāhui pōkeka, rātou nā ke whakahere atu ki rākaumanga ki Poneke, ki te whakatokoto, te kōrero, te kōkua nei o te kōrero i roto i auawa.
1: Hā koa kenei ko ngā hā kinekina. Hei te whakatikatika a te waiotu Fairly o te tai rāwhiti te kaumāwaru ngātau, kia haere ki te whakataetae Longboard ka tū ki El Salvador i tēnei tau. Ko ia tēnei ko te whakataetae o te ao katoa i roto i tēnei momo kaupapa eke ngaru kamutu ko te waiotu tētahi o ngai tātau ko ti pakohia ki te kapa o Aotearoa mō taua whakataetae o te ao. Kia tahuri ake tātau ki te waiotu Fairly.
0: ki te tino hi kaka, hei. Ko tēnei tuki whakataitai tuatahi o te ao, no reira he mea haumoku, ki te mōhio hau, ka tai atu ai ki tērā wahi, ko tērā te wahi ka honohono ai, te katoa o ngā kaieke ngaru o te ao, no reira ai, ki te hikaka. I mōhio ai, i te pirangi ai ki te haere ki tētai whakataitai o te ao, no reira i pirangi ai ki te haere ki te Olympics i te wai te kaumatoru o ka pakeke. I te mātakitaki au i a Ella Williams, I tuku mai hoki ia e tahi taonga mōku i te mātaki au i aia ki runga i te pauaka whakata ki te Olympics in kwena te wā i whakaro au ke te pirangi au ki te mahi i tēnei mea te hekengaru mō tōku oranga katoa.
1: Hoi anō rei tīwi a koe ranga tai pitopito kōrero hā kinakina i tēnei haora. Tēnā koutou katoa.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
7: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live.
8: Hei rei te iwi, Tainui Live Weather, ahia hi Māori a kia tātou katoa, ki runga i tēnei rangi, tēnei mane, 28, hepe te marua mano, 26. A pairoa hauraki, he haukaha, he rangi ka puapua, 26, te pā mahana, 6, te pā makariri. Matamata Ngāti Haua, he pera te matapai ki tō rohe, he haupupuhi me te tini kapua, 24, te pā mahana, ka heke ki te 3. Tokoro raukawa, he rangi ka puapua, 23 te pā mahana, 3 te pā makariri. Kiri kiri roa ki te taone nei, ai he tini kapua. 25 te pā mahana, whitu te pā makariri hei te pō nei. Te kuiti mania poto he haukaha me te tini kapua. 24 te pā mahana, 5 te pā makariri. A papakura tāmaki ki te tonga, he haupupuhi me te rangi ka puapua. 25 te pā mahana, ka heke ki te iwa, hei te pō. Ko i rānga matapai huarere, me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi mane 28, hepe te mā 20, 26. Kia mau, kia ita, kia ita, kia mau, ki te reo o Tainui, 25, ira whā.

He tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reire tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga kua tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoi hanga. Nā reire ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāmamao. Ki te huingo, te kahurangi, ki tua, o te ārai, ki tua, ki pairau, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira ā piti hono, tā tai hono. Ko rātau, te hunga, kua whakawairua tia ki a rātau. E moi. E moi. E oki oki.